mi shefo she erin hia me o ma mi da adidi bia a e hongura e ye from jami ko ensu a e ho ejo ho odiju mi kra odi mi fa akwantre ne so ni din ti sempo minam owo su kabi bonu mu a min sro boni biara ifise uni mina ewo ho obani opoma na echichire mi re otume puno ewo matamfo enim ude engo efo mitrim mikruwa ye mabuso ampara ye ne adoye enko ena ibidi mechi minkwa nenyina na metsina erwadi fieta.

Oshana nabado saya. Uyo hini o. Ohibiaranti sewo. Ahiniye abako. Ahiniye eba neko. Nana tia se ne fun o si adio yo kan tan kan kruntun kruntun. Na sweni na nu ni na nsa. Mi ehwe na ye hunu. Na so dia o tia se data. Wahiniye ta o metri so.

0: wa dwin Yesu Christ a trini say ore frere ni boni efuo en ne twem adaben adwum e dedodo wa wutie me ne twem adaben en ne twem adaben
1: en ne twem adaben ebre ni ho
0: mo okra biara it is a wutie bo Christo Yesu dini a ma o yamon she show nan twi ben ne fanom en ne twem adaben asem ne yempo edin wanwa so no en ya bodin no. Hallelujah.
2: Amen.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: You said you was on the island.
2: Ya bosso.
0: Ni ya bosso no. Me pa cho. King kan asma fo nyuma ne 3 millions do millions a 13 verse 6 na kuto mame.
2: Acts chapter 13 verse the number 6. Mm-hmm. Inti erade asem. O si sejo Paul and Elima. Mm-hmm. Na utwem supono so ekodru pafo no. Mhm. Wo odusini default ru fi bi a
0: oyi beni. O lo juma wo ye ye wo ni ankrofo bebre Mariko Silas ani ankrofo e kan wonyina Timothy onum. Adwuma no omo ye no. Ene otwam kodru ba bi a se ekru no frɛ ho pafo no. Na okohu hwan
2: osi okohu dinsini baby trufu bi
0: okohu dinsini baby a woyɔ trufu o dinsini ye ko dinsini ano ase okomfo abosomfo omo ne adunsimfo okohu o dinsini ba trufu bi ko
2: ah oye yudania ni dindi ba yesu
0: no oye yudania ni dindi
2: ba
0: yesu eye gina ho a me so oye yudania ni dindi
2: ba yesu
0: ba yesu ba yesu hwɛ Yewo Yesu bebrebe.
2: Nkosem.
0: Ebi di kofi Yesu.
2: Ampa.
0: Yesu no betimi awo ero ba to Yesu.
2: Nkole.
0: But Messiah ana Christ on there.
2: Jinkwa no.
0: You can never won't be mfa encounter di hunda.
2: Sanity.
0: Ubetimi afre wo ba Yesu. Ebi no kofi Yesu. Ya Yesu. So many bebrebe. Nemum Messiah ana Christ on there. Won't be mfa ka ho mane nya yeda.
2: Yes.
0: Entina yewo Yesu bebrebe. Hallelujah.
2: Amen.
0: Famiko asma for man at 10:38 40.
2: Acts chapter 10 verse number 38. Me pa change here radio sem. Was it Yesu of Nazareth?
0: Yeah, can Yesu. I want to because here Yesu be be.
2: Because some time.
0: Na Yesu e dia so e dia be.
2: Yesu of Nazareth.
0: Of Nazareth. Ti adwuma wo ye. Ba Yesu no wo dunsi ni trofo no no adwuma na sa tro no die. Obosuma adwuma.
2: Akon
0: ye wo dada o se si ya. On referring Yesu
2: no kwasem
0: nemo me ndika ma chose mezaya na Kristo ni de unti mfanto hunde biere da nemo me yo Yesu a ono kenka ne wansem kenka me
2: Yesu of Nazareth
0: Yesu a de abayin
2: of Nazareth
0: of Nazareth
2: said you nyakopo de wonkonkon
0: ni tu mi nyakopo de wonkonkon ni de abayin
2: ani tu mi
0: tu mi a de abayin
2: esra no
0: esra no
2: na ochiri eye ye ni
0: sa Yesu no ochiri eye ye ene de abayin
2: osa wona abosom ahye wonso no eya de
0: abosom ne obonsam ahye wonso ni nyina yare
2: efrisay
0: de abayin
2: nyakopo ka ne
0: ho nyakopo ka ne ho hallelujah
2: amen
0: sa Yesu na me kamfo no akyere wo sa Yesu no ma nkwa Sa meja ye en oje nkwa a enkwa eye de ben ewo ni mu.
2: Yes.
0: Se me ka se Yesu no, wo me bebrebe. No ye meja ya a oni ni Kristo no a. Ono na o ma nkwa. O chiri ye ye. No sa woni obonsam atete wan chotu nyina yade. Efri se onyankopon ye de.
2: O se onyankopon ka ne ho.
0: E ka ne ho. Hallelujah.
2: Amen. Wo se verse 39 no. Na
0: kan 40:41.
2: Okay, verse 40. Verse number 14 wo se Ono na onyankopo enyane no.
0: Sa bere ma Yesu ani ye ka ne ho asami. Kokko to aso.
2: Na de to so miensa no.
0: Ono na onyankopo ye de ben. Enyane no.
2: E se de to so miensa no.
0: De to so miensa.
2: Ma ni nu etwe pefe.
0: Onyane no no o ma Yesu ni yini ho adi kire nkrofo bebrebe pefe ma ni pa hunza mpa. Yesu ani ani ni ti. Yesu ani ne na ti ye. Yesu o je nkwan. O ma ni yini ho adi kire enipa bebrebe.
2: O se nyo ma ni nyina.
0: Nyo ma ni.
2: Nemu.
0: Nemu.
2: Adanse fo onyankopo yi wona
0: to no.
2: Dada no.
0: Ani
2: yen a. Ni sobia o sori fie ufu mo.
0: Ye yo sori o sori fie ufu mo no.
2: Ye ni didi ye.
0: Ye ni didi.
2: Na ye nom ye no.
0: Ni ye nom ye.
2: O se yen se. Yen kan chiro man no.
0: O se yen se dia
2: bai. Yen kan chiro man no.
0: Ye ye dia bai.
2: Yen kan chiro man.
0: Yen kan chiro man no.
2: Yen dia dance ye se.
0: Na mi gira ha mi nso mi nya dia bai.
2: Yen dia dance
0: ye nchira wa wuti mi ne se.
2: Se ame atiasefo.
0: Se Yesu Kristo no.
3: wano ni hwae
2: ati asifo
3: ati asifo
2: ene mfuo tem
3: ene mfuo ufu a
2: onyankopo yin na si wo
3: onyankopo yin na asi ho
2: ono ne di mfuo yin na
3: ono di mfuo yin na
2: edi ni wada asi
3: asi edi ni wada asi asi
2: ye biology ni di on
3: biology yesu di
2: onam ni di so
3: onam ni di so
2: obi na boni fefo
3: obi na boni fefo hallelujah
2: amen
3: yesu le me come from
2: chere no
3: that is the Christ Christ no there was sra no onam me come from chere no na nye yesu Christ lu ntem fa to zo ye ono onyankopo nya ne da to so miensa di fo nyina den ho adanse ye se di oji ni de no ubenya boni
2: fo so nam ni di su benya boni fefre
3: amen
2: amen
3: amen
2: amen
3: yanko Ezekiel 18:23-24 kenka mam si se
2: Ezekiel chapter 18
3: me yanko si se ya
2: verse number 23
3: kenka ko
2: wase epena me pe boni fo wo anan
3: ti edi abrade no ka Christo se opena me pe boni fo wo
2: ebrade yanko pa se
3: opena me pe boni fo wo okay wo ti e wo yanko pa mpe wo fi se u ta so ti boni opere npo boni fo wo
2: o se wadi asemi
3: npo boni fo wo da bi renda ne dia yin
2: wasi nemu so besan ne pa kwa boni so
3: di boni ne besa ka fi na kwa boni so
2: na onya nkwa
3: na onya enkwa
2: e na mepe
3: e na urade pe wan ka amen
2: amen
3: wo ti boni wo ti ba bi anye urade mpe so be wo boni nu da bi renda
2: yes
3: na mo se nka be nya din sakra
2: nkwa sem na wasan ye fi wa kwa mo
3: wasi ne fi kwa boni tan tan
2: bra si ya nu na mepe
3: e no na urade e pe
2: na so ti ni san fi ni tren ni okoye
3: o ti ni san fi ni tren okoye no
2: no ye busudie
3: na wo tri ni ni no ojo ojo kristo ni no wo sa kwa ye busudie
2: e ti wadi nyina boni fo ye a
3: ye nyina aboni fo ye
2: o se be nya nkwa na
3: be nya nkwa na
2: ye tren ni oye nyina no
3: onkai
2: wo renkai ne fo ma wa fo ni ni boni ya wa ye ni mu na obi wu
3: amen
2: amen
3: ko Luke 5:52 kinga mam si ya
2: Luke chapter 5
3: mm-hmm.
2: verse number 52
3: mm-hmm.
2: verse number 32 mm-hmm. what say
3: mm-hmm.
2: na ma me frater nefo
3: na
2: me be
3: friend boni efo
2: na me be friend boni efo
3: so
2: won sakre won adwene
3: so won sakre won adwene
2: yes
3: awurade ba be frater ade boni efo
2: nkosem
3: no ma me frater nefo
2: sanity
3: enti wo oda so ti boni mu na wu kristo oda so ti boni mu no Oka uti ya
2: mi. Si wan satra wan adjuni.
3: Satra waji nano pay.
2: Yes.
3: Enti na metu ujumbi se. Se ne kye mwa.
2: Da
3: ben.
2: Mili ni yo.
3: Ochino ni woma wo.
2: Kwa sim.
3: Mino uka se ye. Enda mino uka se. Enda nyaw di anu di. Ibi nsiso.
2: Ochino wa wa. Ampa.
3: Enti ne kye mwa da ben.
2: Hmm.
3: Yesu ye buri di ima. Nipa se ni ya mwa muti bwa nubwe nyankwa.
2: Ni ya nwa domle.
3: Hallelujah.
2: Amen.
3: Hane ne chile yesu minu kristo oma nkwa no. Oni ye di ni wadansi ye. E chile nipa bibri. Atetin.
2: Acts chapter 13.
3: 36 to 41.
2: Verse number 36 to 41.
3: Yeah, you all come for my David.
2: What's in a David?
3: King Kamiya go David.
2: Osum, ono awani breast you said you nyango pope
3: ewe yenu. Osum, ono awani breast you said you nyango pope. Obori humode.
2: Osum, ono awani
3: breast you said you nyango
2: pope ewe
3: yenu. Obori humode. Osum, ono awani breast you said you nyango pope ewe yenu.
2: Odai.
3: Odai, chato wa hedebe. Owui.
2: Nukwasim.
3: Tu asumi yango.
2: Wadini kwa tu neja na mchenyi.
3: Na mna uwi yenu. Ana odai yenu. Wadini kwa tu neja na mchenyi.
2: Na umpro.
3: No umpro ndo hedebe.
2: Umpro.
3: Na jumo ye ye nyinara.
2: Yes, verse 37.
3: Just a prayer.
2: Now, so dear Unyanko Penyanen.
3: Nancy, so why?
2: The Unyanko Penyanen. Was it well, who
3: pro? Yes, to Christo, the Unyanko Penyani, yes, Christo.
2: Was it well, who pro?
3: One of the Wanya, the
2: other one pro.
3: One pro. Yes, one pro.
2: Cosm.
3: The Unyanko Penyanen, one day, one day.
2: Well,
3: who pro? Nadia Bay.
2: Was empty.
3: Etty,
2: and Yanum,
3: and Yanum,
2: who say?
3: Etty, I know from Mutia and Nana Paye.
2: Who say?
3: Mungu said, Yabay.
2: And I'm using a couple of
3: fetches. I'm using a couple of fetches. I'm using a couple of fetches.
2: Nya
3: do nyankopo nyane no no wonde wampro
2: nkwasem
3: enti wo boni panyina akokose anuanu mwe mo hunu se wonam weso wonam weso
2: nam kristo so ana wo ka boni fefre etrem
3: nyina tatu nyankopo
2: wasin nam nyoma
3: yema bia
2: muntu mi no be mo semramu nyina no
3: mo semranu ni pa bebere enti mi ani ho bem
2: nanso oyimu na obia ojidie no
3: na obi bia ra ojidie no kristo ka kan funa chere wi sa wuji ni dia obia ojidie no
2: obedi ho bem
3: obedi ho bem
2: enti mu hwe yiye
3: enti mu hwe yiye ado from uti
2: na asem na waka no difo mu
3: waka no difo mu no
2: ama muse ama muse sei
3: sa dia bayin
2: wase mu hwe
3: mu hwe
2: mu fe difo
3: mu fe difo
2: na enya mu wanwa
3: na enya mu wanwa
2: na mu yira
3: hallelujah
2: amen
3: enya mu wanwa na manye de
2: mu anyila
3: ado from Udinu a odi be wi asiru udinu na de frono ma nanu bi di kan ka tro se edinu a ye de afrono edinu ewu beto mri bi ni e bo odi bi o
2: nkwasem
3: beto mri bi ye ntudi bi o beto ni bi na odi na yira
2: ampa
3: na emri bi beba wa ba sum nyankopon yie edo ho abo no yie obenya edin bia enwu eda ho
2: yes
3: en se sa
2: nkwasem
3: ye de gina tro so kan ka tro ye edin ade abai beto mri bi obi ukura be about 40 years 50 years Then carry bio,
2: nobody
3: in the bio. No, my dear, yes, Christo didn't end the bay. And would there be another? Now, what about you? Sumu ye, do one more young couple ye, about bread ye, ananti Kristo bu abobra papa no emri bi bedu obenya edia enguda
2: yes
3: betra oda
2: yes
3: samiko revelation
2: chapter 2 17. Verse number 17 but see enti dia wasunu
3: enti bua wasunu ti
2: enti dia hom na
3: wika cha sa hom na ka cho se sia emri bi beba mamba abobra papa asu nyame hie adu ho ato ne so hie awmo bra boni biere asunu no kware mu no emri bi beba ye be ma odia enguda ubenye dia empopa ubenye dia enyira
2: wasi didi nkoni mu no
3: didi nkoni mu no
2: mema no mana ehuntani bi edi
3: mema no mana ayedebe ehintani bi ayedebe edi
2: mema no bofta
3: obofta
2: na
3: urade
2: na yebo insu na watro din fufuro bia ranim
3: yebo insu na watro din fufuro bia ayedebe
2: obiaranim sedia unya no
3: hallelujah
2: amen
3: danko bebi so bo bre ye papa usumu nyamea obema odin ya edi na ayedebe enwo
2: nkwasem
3: na ohoda ye edi ya totu ye edi ni ewu 40 years 50 years wa yen kai ubio
2: nkwasem pa
3: ewu edi na wu ayira
2: ampa
3: na edi ya enguda no sumunyame yie ji Kristo di
2: yes
3: fa homa no tinani mu bobra papa na samre ni dura uwe chi ubenya edi ya enguda biere da
2: amen
3: hallelujah
2: amen
3: revelation 3
2: revelation chapter 3 verse number
3: 12
2: yedi kuni mu meye ne fodum minya nkopa so
3: yedi kuni meye dia bai
2: meye ne fodum
3: meye ne fodum
2: minya nkopa so yedi
3: minya nkopa so yedi
2: ewi fodi biem
3: o fie di biem
2: metwe minya nkopa ndi ne wonso
3: na metwe obi minya nkopa ndi ne wonso
2: ewa wonso
3: ka amen
2: amen
3: yedi no enya dia bai
2: ewi twem
3: yedi ya yedi ti ase yedi ewu etwam
2: kam wo asase wo
3: emu se udi Kristo echi som no do homa no bo bra papa dia emri bi beba obema obi biere edi fufura sa edi no entwam da na enguda hallelujah
2: amen
3: hallelujah
2: amen
3: afi kan kan revelation 3
2: revelation chapter 3 verse number 5 to 6 do din konimu no
3: do din konimu
2: obese na atadifita sa
3: do din konimu no obese atadifita sa
2: na me wen pepa ni din emfrin ni kwa
3: ngwa ni so pepa udi emfrin kwa ngwa ni da biere da
2: mebo ni din
3: mebo ni din
2: na jani mabofo ni
3: Me jan ma bofo
2: enti dia waso no
3: enti dia waso
2: enti dia amuno we ka kira safo
3: amen
2: amen
3: ewurade do
2: won
3: peto be uboni num hwin ba ewurade fa homa Kristo no wawie ye ndan kwama bia no wanya yira ba na sa ben no bodo e frere frere dia ososo wati woni onyankopon nchira o adomene enti amen
2: amen
3: bible sa kwa no di jiri kotrim no da no pa ma ka konkwa jiem dia ye ne ma ka kira wi wona ba yesu nchan ena yo jeda na yenkwa jeda na chiro no se so nipa wodo ano pam ka se yegicho nyankopon ba meme boni nti no bewuya obejo nkwa
2: yes
3: asempa ba ka kira wi wona ba urade nchan waja didi a kan se ma mi ka edibachi
2: yes
3: kanu ko ma urade so obejo kaze meje mi disa
2: meje mi disa
3: yesu kristo
2: yesu kristo
3: oyo nyankopon
2: oyo nyankopon ba
3: me
2: boni nti
3: ena obewu
2: ena owuye
3: me
2: bimbo nti
3: nyane no
2: ena onyane no
3: ti ena dai
2: ena dai
3: me fa yesu kristo
2: me fa yesu kristo
3: se me urade
2: se me urade
3: me kra je
2: ena me kra
3: me ne be nante
2: me ne be nante me kwa nda nyinemu
3: nti urade bo
2: urade bo
3: ka amen
2: amen
3: pompa ye ma
2: urade yada wase nda no pe wase ma be wose asem ne mba kwa buta ebi nti na wase ne ba mi pa e bo mpa e de ma wati efo obi biala odi asopa eti asem yi se urade buta nti a osuma asem na no pe no me urade me ende di wona bra bosun usube ma yedi a erem pepa na wo ntwa yedi emfrin kwa homanim mi mpa e bo mpa e ma yei nu a waje asem yedi ende de se urade fa ugoma ni mojane twu udin nu e wo onkwa homanim na osane wani mo nyamu a wona anya ye raba ye wudi wo onkwa homanim na ye nkwa e dia ma wonkra yada wase no pe e wo Kristo Yesu na zo ne din nim amen
3: amen me number 055 88 655 78 055 88
2: 655
3: 78
2: 78
3: Unyango ponchira.

Sisi anipa wan ho, nipa wan ho. Ya ne kofotetia, ebim wa ni majuba mo ye. Uni obi na tifie akọ no aba, obi su ye juma pa. Uni mse asimesi ebia sorry o, oy presenter. Ebia asimesi e wo shop wa, na su bebre na say am robbers.

Eti Ghana fua mabeni na bedi enyumwei ena emamu akwaba. Awa bateni eniti na mibonsa amachi dede na na amachi dede. Ba eso meki shose unko echi wada se. BBC dia na esoko esoko. Ba bibien siye na uba bredye eni kwa soko echi forward ever backwards never.